0: Freedom Square.
1: Aron kra ga bare ba o ke sa ma parlamenta a itopetse ka mono ana mo parlamenteng ba hitisitse molao wa go oketsa ma parlamenta ba sa thofing ke batho. Re ba gakolla gone gore ke mmele sa hire bana o dipiro di le teng nna le gore le te go itirela ipelegeng.
0: Conversations that